0: Ayon sa research, halos 80% ng mga puppies mas gusto ang bango ng Pride with
1: foreskin
0: kaysa leading brand even after 24
1: gigs.
0: Plus, dahil ang Pride may tuloy
1: anal
0: beads para sa anal tuloy-tuloy buong araw.
1: Tuloy-tuloy anal puppies.
0: Tuloy na sa Pride with
1: foreskin
0: conditioner.
1: Tuloy-tuloy anal.
0: Ituloy
1: ang
0: with FK.

0: Ayon sa research, halos 80% ng mga Pappies mas gusto ang bango ng Pride with foreskin kaysa leading brand even after 24 gigs. Plus, dahil ang Pride may tuloy beats para sa tuloy-tuloy buong araw. Tuloy na sa Pride with foreskin conditioner.
1: Tuloy-tuloy anal. The Pride with foreskin.
0: Ituloy with
2: cupcake.